sa lahat ng nangangailangan ng ating mga panalangin ngayon. Ang mga nagugutom, ang mga nag-iisa, ang mga may sakit na sa pamamagitan ng hiwaga ni Kristo ay sana makamta nila ang kaginhawaan sa isip, katawan at espiritu.